0: Orange Plus. Chillout Radio. Entspannen rund um die Uhr. In Rostock auf 105.6. Im Kabel auf loungeplus.de. Als App fürs Handy oder Skill für deinen Smart Speaker. Hol's dir.
1: Ang Boracay ay tahimik, mayumi, mahinako. Ang mukha ng kagandahan ay nakatatak sa bawat takbang, bawat pagsikat ng araw, at bawat paghalik ng araw sa aking pisingin.
2: Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.